Ole wa nga ya tule vai ole wanti le ono minute te ai le tule lua. Le nefo I vaenga o le au li matango fio le aso tona ai. Ya le muta ango ti ute fe au mga luenga masani. Aso sifurma le ono le masino melu o lu ono. Le afo u tatu au sia masava lia I lautu fo launga Samoa. E ala le pule anga le leia le tatu matai sawa. Ole tautu alawa le neia le si ule ole Samoa ngalo I peon masani ya ilungo le alaviva se furu tesi male lima famo. Ya o uli o aso tona I teitasi lua anga iatu le faa temi. Ya o le tatu lava o unanga I sini au se talia nei. Ya o wafa pena fo na falawa I tele atu ilunga. O penga te faa ilangi ala I api o folinga. Wale fi ta faa fonga fonga maia le atu nu iso se tafor ke lope o mfayona o atu iai. Masila fia mai iai ya le tatu au unanga. I le tatu lava ngangana e peona masani ya ilona faa tulanganga I ala leo I tonu laufa nu o sini au se talia. Manatu lana umai ali tufale nganga peon fa funga iai levi inga na tapena masauni mai ela fai pese le kale sia pi ai si o tara au kilani ya I au sita I New Sila ya peon fa funga iai levi inga le sala tu te inuna wale amatali o tatu po klame io vai le tua ma manai ma tu te sia tu le nganga fa tai la pule fa so I fua mo wanga le lei Lea waafu ai na toi fei loa I lungo piau mangaru ngalo le ea. Hao tau mwhai atu leo unanga le nifu I vaenga o leo uli. Le te talo no mātou te mai o le langi. Whapia nao na tau rangina leo fai pesa le fai wa mātou sisters. Tātou te no no manu. Ia ina I mwhai ona mafuta le nganga ma le tapu I mai a le atunu. Hao tau mwhai atu foi leo fai ngā ruanga wala na tau tua masani. Manatu la sa amore na ua tau toi langa tonu ma ufapia na foi ona mai a. Ona so so atu le tu fale nganga ni imfai ona ta ila ina le tatu pol klame. A wala na tau tua masani. Ya ta tonu foi ole ate ia fala au afu ili ala ya lau tapu wa imai ya mese lau foi. Ya ua tau tu foi fa ngaru fati. Mama pue a wā le fea nga ya I tute fe au mangalu e ngole vayaso. Ao tatu tau wa imai ya I foi le ngaru tau le ngaru fuli fao. Ya mese foi le ngaru mpue. Le ala ua toma mai ma ua tatu tutai nuk mana ya. A wale te te inga alofa o le tatu ma te sawa. Ya, tau ia la ina ia ulu tonu, ma se e inga wha ngalu ma le ia, le tapu I mai a le atunu, a wata mu fai atua I fo ila wau fai ngalu enga, ya wase tau tua fale au au li nefu I vae ngale, fiafi. Tamu fai atu le fionga ya pito vau maana ya Anna Maria tu fia vale le ta ala ma lau tu au auna, ya wala u tapu I mai, ya e ma te fia fia fa fai lua ima fa talo fatu, talo fa le malo telo le tatu tunu, Ya mai lava fōe I tūpū mai e, ta māli mwhai launga whalitua mtausi, le loa loa loa sā mōa loa mwhaona māua le tātou pōr kalame. Ya mese lava fōe, pa ia o le tāla le lei, le au whai ngā luenga whāu ina le tūa le wa ingo sā le vi. I outou whaiwa lofi a au a mwā, le te tālo maturi vare ina, se manuia o sā mōa mō nei mā tūa e au. Manatū la, ya e anu mai au le ata mwhai atu le tātou pōr kalame, I au na whaiwa māsani, mai le afionga ya pitu wa mana ia. Ya mala outou wauna. Manuia le fita fa fong fong Samoa.

0: Chalima poasa ile numera ole ofa o lima fitu lima lua iva lima ono ya mo nisi fa machalanga a cha ua chelele ti aloe male shake aso uma ole va yaso ya machoi fa manatu atu Samoa ya le tautua ale ali le penona ya a loto Samoa le tato Pan Pacific Supermarket yo le sunga ya no ya mononalo ya Andrew Sard. Yeah, le tato supermarket ilea, le Pan Pacific supermarket ile tuatusi, I Bidwill Shop Tasi, Bidwill Shopping Center. Yeah, le corner of Carlisle Avenue, ma Bidwill Square, Bidwill, atanga loa. Yeah, le ena tama, nta o atu ya ile vaa yaso watu wana,
1: Ele tala ole le vaanga lea pitu vawa, o tele fwe ana itanga tafu I tatu I tala noa maftau ya tu ya ima ya. Mais c'est là où les nos fois voler ça y est mon mon fallo on non
0: Macquarie Field ça
1: quand ici quand comme il y a fois où il was sweet il est on ma va en au là tu voyez I want me see I love to le to ma wala le le ma le ato to se la pas en pe ça y est sur un ya non yo fa ya kuro eko que non me ngare ngalo ese ko ngai ma nga ma ya wa ila ya o ko
0: que le va cala fois
1: I don't fa la ya que au le lisi mai Masal po lili maliongo kausang hakanwa nga amais ko ingon. Oh, karko, kire lao faale ko. Yala, surus-surus ko ingay, makasara mo, makangikangi leo kioro wanti. La umayay, may ayaw nga, asaka may kupinga tipa siya. Sa uli asol, may merfa upo nga may se, uman maliw ko kong imay. So, le wafis ko ingay, ayaw ko yay, yole address nga sa uwa, yung mala, wasi filo nga principal.
0: Wasui le ingoa, sui le address,
1: I was like, Susuane yai mau ai tau mafasa mo le ngata I leo loa mai mea tu motu le Pasifika. Ya, tako askulimi pi to vau mai au te roi New Zealand manisi o loa esese. Mea tau lima mai lo tatu tofi isa moa ula fala. Hei, ula nifo. Ya, mese la vufo I vahenga o pule tasi. Ya, ngā mōta mai tai. Ya, e fai peafo ilali e fai tanga male alo alto ina. Woi kafe fe suki ya kama kiki wale umai alam ya suki ngapi kwa
0: yo le aso china le ya so wachwa na
1: yo alin tata no mano umai no ya le aso angu chalu umai vaya ngamu la malava ili kai kai le loko kama kama le kai penga no ya fa pe la malo loko mai
0: ya mana tuwa tati tau nu wachi le vaya so le wachi ya fa mai tuwa tau nu umai ya
1: I was like, I wā e tai malanga I Samoa I le tai tōru I kuata a tai tōru a masino malanga le tō ina ya e au ina mai fō I le uta mō le whamaria ina o le mamalo telo le atu nuu
0: ya a whai e te fiawala au ya I mō nisi whamatalanga ya nōmpo o Andrew Sard le numera o le iwa balu tolu lima wha iwa lua wha iwa balu tolu lima wha iwa lua wha oka oka atanga loa awa nei whanga lo inga I le kako kama leo whai ai fe e a
1: oka oka lea wai tue tala no foi pito vau I vae ngai kupua leo e kōsino le loko mwhale e kong maanga sala kua I male mafau fau ai wuru whai ai fe e sore ngā makua I o longa ngau le ai ai a wakau whaka ka maiki au maka maka
0: ya e nā la
1: whai o le maana ia la whai ai fe e I a alipomi masima
0: oka
1: si au mengi la le whai ngā la si au mengi ese ese a
0: le whasipua a fo I la
1: wakau kare kau ngā la ka mahu I lele ke vai a koe e oso fualo a whai o nai te tau fefefefe ono ngai maua lunga le suka mare koko maua lunga ai koe hanu ia ngā e popo wha lele ia o e no ma kwa ke aro suka maro koko maua lunga ia e maua I o ne mai whaku
0: a mana tua fo e tanga loa a ia e maua I fo I ia mea o opua a si a toa a vai ane la fa funga anga sa moa a
1: mea la le sai stu a e mo fai fo ina fa vela ina vanil tapo inga mar fa funga maua le atunu Yeah, so it's a vying.

0: ia le na Samoa wa o tō whaafafonga ma tātou whaalongolongo ia tātou tala. Tuina mai e le tusi tala le si uleo le Samoa ngalo. Ia le susunga ia tā Sesa Lam Sam ma tātou tala mai Samoa me sātu tupuai I le nei foi mai yaso. O le atoe maua se whaau poponga o a tātou tala I le aso atae au. Mai ilunga o le selau tasi ma le tolu whamo o mai le itu lai ono se ipa ia le iwa I le afiafi. Ia ae mo le taiminei a whai o maa mai le tautua mo le atu le whamaa lo lau sunga I le tustala. Ia o le na Samoa matango fie mea o lo tutupu foi si o tatou tofi Samoa. Io e lava wale lava le isi le wato e faa popo le isi lua miliona ta la atanga loa. Fo ila le watele tele ya ila to.
1: Ngase ngase.
0: O ngase ngase ma awinatu ya tunu uifafo. Ai maise lava ya le ngase ngase le ole fatu epe ona ta ua. Yo e toa tele ona yo tato tangata o lo awinatu ifafo. Ya le fa pe e tolu se lau le a fa I a. O la tau e a fia I le ngasga se le fatu le na awina atu I le tau sanga I lua o lua lima I le lua o lua ono se yo o mai le taiminei. Ya ai o le a fo iwa o lo ta o le tatou tala le tau sima vaenga a le o lo o yai.
1: Mana ya.
0: O lo o yai pe le fi ta fo ya I la tau o lo ngalwe ina le ema ta ta atanga loa. Ona. Ya.
1: Ba na ye ye pito vao la ufaso le fo ufalo ngoro ngoto to a tu fo lele sa uno nga mail pristine ya male au ino mai ta tu tala ya fa peta ita ya ise nga ru nga fa ngo fi a lele yal manino mala mala mai ate ila tu ye ya ufalo lunga mata nga ru nga ni ele fa ngo fi fo lele ta pito la au
0: ele fa ngo fi yo
1: ele pe ona talo sa nga mai ate ila tu ya la fa ye ye se si la fi ai va nga ya Ya mo tu la fono wa o ya ya tu la fono fa to mo ilato. E mi se ilato ya la tu aseta.
0: Yo e.
1: Pe yo fa nua ya e mi se na yo la tu tu a wo fa ilangi le fo longa. Va nga la o me va pe na me o tau si ma va nga. Ya e ta wa le o e to e fisili. Yo wa e sa le le ya o isi mo tai fies fu tau sanga. Talu ona fa ma wina ma ilo ilo ina mo ta pu fa pe ne yo le a o le te me fa ye fa yunga. Ya to la to se talo sanga sita ngata to e a
0: ya na to e tao fia uma ya la ya le a to
1: fa ilo ilo nga o le tao wala na le vave so ta ya ma ngai fo ina im fa ona e mauti no po sa nga le mu wa sita ma vaenga fa pe na o stio wa inga ka fa yo ila lo to si ma vaenga
0: ai ha ya ma le fo ila atanga lo e pe na fa fonga ya ile pa ya ma le mamalo le atinu o a Ile saunoanga fo ia le taitai o le itua ngai. Ile itu le ai sui fia tau vaa. Ile fai ngā pā lota.
1: Ia te au pito vao te le o le tau o le saunoanga tu ila epa. Sao le ia pe afu e sinei tamali. Le ai le to e po I malae. Le a ngā ili fai pia ili tau nu. Ma lau o le fai moi moi. Ia isi tamali le o tayoli seu.
0: Tayoli seu,
1: Le angaili fai ngofie, le se tia male vaenga fa pepea fai ole tu malo e ana le fatu fala inga lea. Ele lei ana manino ma mauti noa le lei, maana yel faso ia tau ya. E moni ai o langona tu sao, o le sunga ia tu ila epa. Ia emtua sao ai le umafau fopea na wau. Au tango ne ia tu ia ia ule vaenga lea, ole tau ia tau. Ole amai fesili se fautuanga. Ya wa o te nga mea la lea si tamai te minat pale mai isi nei tamali. Ya ufa lea o ngaina a tua alo na tūra I mai talu le vaenga lea o le vave fai o langa fai unga.
0: Fai unga.
1: Ai li sa valia wa ai ana manino lele ese nga lea pito vao ma le vaenga fai lea na tūra I mai ele sui o motu apua. Ina ua uma lele o na fa le ma sia ma fisiri ngia e motu apua ale tu malo o vaisi ngano numela rua. Mana tua la lena matua o mai awa isi ngano numero lue mo moli mai ia motu apua ai le ifaia le
0: le
1: fengra palota. O inana manindo ele mato le vai ua tasi moe moli to fai le itu malo. E fauta fo ila ele vaenga le tauna seu si le sila mato itanga ima mao ia. Ai le ifaia le fengra palota ia ele imo moria fa pesta mo ta ia li
0: seu.
1: Na ia ia na itfale am le matenga.
0: Le
1: vaenga le. E tāua telefo I mōnisi. E tu tupu e I vāenga whāpea. Ia, pete fo wa pete tu ai fo ia mauti no ia efesid ya e matua e mauti no lele ona fa ile ola fa iu wa ile se me fa ingo fie na le misia lo fa ma lo fa ile ni tamali ya ai me se fo iu sio na inga fa tu mo no foalo ya ai la fa ingta ola na fa iu nga ah fa fo ile o ye ni si va nga tu atu ya me la na ta o tu fa msino nga pe fa ya te wa ah
0: Yo, yamal tato tala le esele matango fie fo es full maltasi sui a mal pacifica a olea lo wa autova atu isamoa a pe un mal fe sosoninga le mai ausetalia a tangaloa ya ele fo fo ai au sa fainga fo ne yo lo fa ia pe a ma ai a pe i lunga o penga tsfa ilangi
1: ya te au ia pito mau a tal tal tu ia na mau se se va en a maleto an ele se na una fo ile se ile fa a ono o tanga toro fatino
0: ya
1: le an a fa fonga ni sa uno an le fiona le li pali mi sa o le le a o ma tu ama nun alto a un file ide atu nu uma le fatu fala ingelenga sa moeto si mamalu
0: sa olele
1: e se maya ya sa moya tu nu umo lalangi sa moya ile na ava fatu fata ye ile nganga le falo alo e mai fa vaya sa mo ile tu e se aru fa vai papa maya tu nu uma e atatu vai fo ile na fu mai lu ya ele na yo tu tu amo tatu matua Sale ya ni va nga fa pe wa talu na mapu ele tayu le tor fo le nga i mai ole o swinga fo le tenda
0: ta penga u penga ta fa ilangi ya
1: ta fa ilangi le wa ni pitu va wa fu wa ni me uma
0: ma ta ti ya lava
1: ma i fo u ta fili sa uno i fo i malitanga ta fo ilia ele ai mana tu ai wa tu a fa sam sam no wa le tu e popoli pe ta ule le ya pe le ta ule le wa le ko e popoli o fa pe ya ele kai kai ama wa Wai, o sea, mongolo o yei le pule ali, ima fai pule wanganga mangua, sala lengu. Wai yei ya afio anga wala tu fati noa vaenga ia. Therefore, anta tu vaena o yei fonga niso afio anga. Iniso ainga. Talu fai ngale, ta hama leo penga ta fai lang. Ai, a fai nei, ai, yei se fofo, em fai ona fo, i, ai, pem. Yau kau kia fia sa sanga le ulo le li, leo ngale Facebook. Ya, wai. Ya, wai. Ya, wai. Ya, wai. Ole makua e whare ko ngunga kangi e.
0: Ya, yeah, te whai atu ole apo au tātou tangata. A wafoi la lea wala lafi e peo na saunoa. Ia le ila fionga lea li palimia. Wala lafi mai tua wale ta ua la to suafa. Wale whai loa mai o la to fōlinga.
1: Wale isi ava fata.
0: Ia, so ia ia talusia i suinga onga fai. E talusia ile atua ia tue whafo isa mua. Ilona ia lava amatanga
1: Ali ma faina toi fafo I tua le vaenga o le Facebook vaenga I ofiso ta inga te le vavavele ia ini ele ma faina toi se se vanga na ufa sama samu ia matunu umo le Pacifica ia wae o le vaenga le waye ia wa ole kamai kiki wa omi omi
0: ia ole upu mumi wasili akule omi omi a kamai kiki le kanga kamakua ole
1: mele ia nye wakira vavave kira kamai kiri vaenga le pito vau ia te au nae leise fo ele eise fo fo pe ale pa wale ole fo le te hafi ma vaenga yo upenga tafa ilangi ma wae maana ia le vaenga le waye tato I Australia ne yo se fulu ono tau sangolo tomai titi e mawongo ia le kati vai ia ele o kingo ale akula fongo
0: Ia mal tatou tala lea se fulu male ono miliona tala lea watu ina e fausia ele fale famasino I sale lolonga maana ia tele li tatou tala lea
1: pito vau wa leva na tamana au ma ia faftai aia na leto e tula maila lea fionga ale sunga le lauli ala maali eto le pari miaro ia ini ia ele a fea si o mato motu le vaenga le waisao le le ia pakalu sa fo kalu il fa fa masingo so ai sa ole le le mia e ke fa longo col pakia paka ma ya fa ko fa masingo le fa ilo to mata pu tonu I
0: ala e ola le mo ai si ai nga
1: ma lo pu moni pitova ai ele ku ai fe a wa nga ai nga ele ma fa yo nga va ya la fa fa masingo nga fa fa masingo nga ngai fa masingo nga ka ya mar va ya so fa masingo ala ta fi ai fe a wa nga ai Ai fa tai to fa le fionga le li pa le mia ma le fainga malo. Le usa un dia e le no fuanga le isa lo longa le matunu.
0: Mana ia.
1: Fa tau nu ile fa moi moi.
0: Ia ma le si tu o lo ia I foi se sele ni wa wa ba e se ina wa le toi fa le ia le fa le fa masino.
1: Ia
0: mulinu. Mulinu wa. Ia mana ia foi le.
1: Mana ia tele wa pe ana fai atu. Ia e tumu tumu ia so umole vai yasu.
0: Ia le nā. Aia. Ia male tatou tala fa ai ule nā ātanga loa. Ia wā le aso lua le na fa manatuina ai. Ia le, le au tausi soifua de larolangi le International Nurses Day. Yoi. Ia na fa mamaluina fo i tutonu fale ma i umalava le matou e kalesia. I tutonu sini nei. Ia fa pea fo i fale ma i umalava. O tausia ai ia soifua o tangata matutua mai la taufo yo anga I atu I fale mai SSA. Sa faiafa atala tala noanga I lunga o penga tafa ilangi ia malea kulupu, le au tausi soifua. Ia e mana ia o lefo ima watala o sa faba maluina I Samoa.
1: E ono inga lefo inga mai ele ona o tato I Samoa. Lea Nanga lea sol mole la langi la uto soy fu la langi ato.
0: Yoi.
1: Le fu la sale u va va ya kuri lu nga pio fu nga fu ga on ma ye mo ye to va hotel do le.
0: Ala al mela le on.
1: On kwa manga ya man ya ya to mo finga fu yo sia u sia u to fu fa le mai.
0: Aya.
1: Ya ile ave le fa mo mo ya to to o e wa ve ma a fa u lu nga. Ya me se fu ya o le auto si soy fu mo fu mai u ma wale. Le la to fi tai tunga.
0: Ma na ya tele. Ya ai ole aso ula atu ya atatou tala mai si o tatou tofi Samoa ya ile si ufofonga ole Wesley la faialii fai fai malu au faiva usmaia la ufafonga Samoa.

0: Efam na tu tu pia nisi le yo kampani ma pisi nisi ma malo le atu nu. Wa fai ma utu mang Samoa. Kala tu au onanga oni alo fili ma ma fana fana le alofa.
1: Wa utu tu ni se unga langa tila fa pulo mi tu ali ma se unfa malo fa yo le fai ba.
2: Lunga ya masai le opepe mama moy mausu telimo posa ile ofa olima fitu lima lua iva lima ono ofa olima fitu lima lua iva lima ono
3: petis is the one foi ilona no fanga au tu ile unit tolu dasi fitu fitu ads road ilumia
1: le nutrition on queen no le lang lang mursi le ol samona nga o malestes sponsor
2: Pacific Supermarket. Ole fale o loa mua ufa taunga ya sa uma. E te filifili I o loasi atoa. Po ole fata ulusi.
3: Maua tauma favela, ma tauma famata. Tele o loa tu aisa mafi ngota maili sami. O loa SS ma mea taulima maile Pacifica. Filifili so se la eye te ono mea ai. O tusi ta yala ma tusi ole ola mo wa uma oe.
2: Tawa lunga loa ise tupe la fo isa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no. Po entry sad. Ilona no fuanga I pick wheel.
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Palm Pacific Supermarkets, Morisi Uleon le sa mona ngalo, Mali Stacey sponsor.
4: Tawana mau e tamiti umo sa mole ola malolo ina lei bai nona whanau mai, malona ona tuk tupuae. Ia mauti noa e fai tui pui pui alau pepe, pe a fai eila no ifo le lua tausanga le mutua.
5: Siaki le tusi o faa mau maunga le ola tupu tupua e matui pui pui o whanau. Sa tui na atu mō aso mataimi. E faa tino ina ai tui pui pui o lau pepe. Pe faa afso ta e se fōu mai po se tausi soifua. Mō nisi faa mtalanga.
6: O le ola malolo ina o pepe. O le ntafa yo I a au.
7: Ma.
8: Ma.
9: Ma.
10: Ma.
11: Ma.
12: Ma. Ma. O whanau, ola soifua manoloina, o le tātou ngā luenga e whai whātasi.
13: Fautuanga mai le mata ngā luenga o le soifua manoloina.
2: Ye fa malo atu Samoa e lau taupua inga e le nei tu la o le tato polo kalame. Ina wa tu la I mai le tato taimi wa wha minute wa te a inele tu la e tolu. Ia if ye fata alofa atu le tautua. Ya Levi anae o lo mafuta mai Christ Church in New Zealand. Ya fape foi ya Abigail New Apple o lo mafuta mai I le tautua ma lol malanga manuia. Ya fape foi ona fatalo fatuai ya Helena Nena ya matau finuu a male ainga mai Victoria. Ya fape foi ona fatalo fatuai ya Mel Elikana o lo mafuta mai. Fatalo fatu ya Le atawa le sa le peti sio fa fitai le mafuta mai ya fa pea foi ya patalo fatu ya mouse fa muina fa fitai tele le fa atasi mai ya fa pea foi na fia molmole tua ya lo fanga le fetalainga ya lio le babe anesi ya male faletua ya sefulutasi ya fa pea ya le fionga ya otemoa se yuli male faletua ya salamasina ya monisi ya lo fanga tangaloa
1: fa tafi mo mo dia tolo fa anga mo le fiongal pali tele taito yo ane mo le fali tua ya viva ya fa pe fo le fionga ya mulipola tau pa u tonu pali ya fa pe fo le fali tua le fionga ya va vasa mana ya te wila ele fa ngalo ni fo isi a wo ya fo ma si la te mo fali tua ya lu isa tenga te fo le mo dia tolo fa anga jom pito va o si tatu tina ma tua ya kalala ya mesel tau si ya lina ya te vanga mali fana u dia ina mo tuli mo wa mai pea tato a so teinga le nga tso i le wo ya sasa mapusi mkathi ya ele fanga lo ina o lua mali fana ya lo fanga fai fai pe o le sule o le samona ngalo ya lo fanga na mfeo na mau ni fui vai ngol tatu tu tu mala una nga pitova
2: yo ye fa tsai ai ole a tsai na ya le si fonga le ne yo le Pacific Soul wa mamalu ma paia e mol moli e tsai ya lo fanga ya mo ila tsolo ma futa mai usila o tsofa fonga.

tau Maui Winyard e awale so ona fewai ona olo ofanya mafata unu usu esu engala utele I lea pito nuu na chula iai lea faalabilabe Mane tato waya telefoni fai u mai ile seteo sini ni usawelese Faalia le faanoa noa tele o le alii minister so I fua malolo ina ya Ryan Park I lunga o lana faatala noanga maleleiti yo ale 2GB ma faa iloa lona le fia fia ilona vaaya leo se misa na afia ye pea male duas fulo tangata I luma o le emergency department o le falema I tele o St. George Hospital I Gogram Olo uwa faatalo sanga ina ili ali iminista malu ole malo ina yesu esu e ina ne itangata mafaasala ina ona ole emergency department ono ufuanga esulu ya itangata mama itinga ina mungotonga fitinga e leo mailoa ili taiminele mafuanga ole tulai ya olea faale tonu ma ole faai unga le na Samoa ole waya telefoni ale si ule ole Samoa ngalo pa atu taitele le faafafonga mai mafaasoi fuwa ya

0: Yo e Samoa, o le nā wā o tau whāwhawhonga, I le si whonga mā tangofie o tonu mā nāwe, Misi Lukisua, Tupulanga, Malo Valley. Ia le nāna sa o ula tuai, ia le waia telefoni, a le si uleo le Samoa na ngalo, fetoso ai mai sete SS o au se talia, oka oka tangaloa malau whāwhonga anga Samoa ese male. Ese male ta ua o fautuanga. Ah, mai atonu ma anave misulu kisua a tangaloa.
1: Kua pākongu a.
0: Sa ua pākongu le ulo kupulanga.
1: Yeah. I toa ia ia le alea fia matangi.
0: Ia.
1: Mōtu pulanga ia lai whaonga le leilo na taimi mai lātou o lai sa il tonu le manu iau a inga nuu ia mai se fo iu le atu nuu male ka le sia. Ia lato inga malo vanle alea le tupu ali te leo whaarave lave peo na whaarave longu atu ia tātou tala fōn, tātou tala muri muri. Sa o lele ia ma wha maoni ia le pese ma whatu watunga al tonu ma anafi alanga buto o tele atanga ta tātou i wha pēna. Ia lato pulanga a. Kama fu ya ye le fu kwa
0: fa kwa o maya i fa fo a
1: le ili a ko ngu me le fu kwa ka si si fa ngu kwa ka mangong ye a ba va va nga ka a ya le ala wa ti le fo ila ma bu mon ya na sha le tu mana bi wa le to fe ye ni fa fi fi ya nga i tu to no hol se mar te lo va nga
0: oi oi
1: sa fa ya ni wa fa sa
0: ma to a le to fa ya a o ka se le va le
1: ya la le va nga le la tu la le ta we e to mana ve le un malo vali. Ia ai talosia ia ia to ye se swinga wae o erlana talo no pe ona eta ultu pula ha vuli li fai mai sa mo pito wa wae sa le li ya a wae o tele ai na mo wa ka ko ye le sa ki na ka ko mo ka ko lo inga ia ai le li yo to mi tivo ele ola ai nei o me na ta te fo ai le li se fa te te inga tau wa le tele wa lo mo fa na uli ai e so i fu ma a fa na na uli tu o le ata mamai ia eva. Ah, ata mafuila na ile so nga lokea isis. Wa ata mama yala to wiel to inga me. Ata mafuila so li. O ka fa ko ku ka ma fa fa.
0: Ya mai lo ala val tupulanga na feo lai fo inei. Ah, le la to sa nga le mu. Se fe ina ola to la ba ya.
1: Ola fa fa la na malu le atu nu isa mo. Wa ta tal no fa la wa tele. La to va ai me ali te te o makuma le se se fe ma se sa nga le mu to va o sa mo.
0: Tautia
1: el tupulanga. Le fue la fafa en tai, malanga, luenga, malo, le malo, en misel malo. Ah, taufafo, y ale o no le malo, si yo, coquiqui le misil vaya soma le lo, le toma titi, le lo, le ten titi, le lo, le toma titi, ma fuesea, o le malo le atunuona, o a totele le ufa le tonunga. O al totele o ilato, y en tipo tisa, moa o no tulango, me fa pepito va. Le ala ala tu ya pe wa tu fai kengi sa mo mo ave fa maru sita mai a talo sia ya mawa ya mtu a mawa ili ele ole ma woni to e a mo ko fa yin fa sala nga ma fa ya te ila tu ya mai ile ma tango fi pe ana fa ya yo le afia nga na o ona yo ta tu tanga ta ave ana ila no mate a ya ile ile to tel tel yo ila to ya ila to mfa ifu ifa sa wa tu ma ve ma la fa ta ta il tu pula nga ila to e o la ile le ya fa ya o la tu la nga lo wa o ina le le
0: mana ya tele ta to tala na atanga lo
1: ka o ka se la pa se ne ta to tala pe on fa lo lo wat fo ila ya ma lo na fa la tele ina ya ma re si fo ngol su nga ya to lu ma na ve mo moli mai se fe au. E wale nei pese se ole saole le ya, sa ta fie fio, ale uke wea, fa malo wea koe fa manga kuma, ya. Ba e toe au mai e la upuro kala me, e fa ta hawa, il fa fonga anga le atunu.
0: Yo, ye malo ta po e sa mole nei tula, ole awa uli ina wa tula, e mali tato taimi, ye wa toe luas fulmale ono me inute, ya ona ta fo ilea ole tula e fa. Ya ae taluai sa moa malau tapo inga mamalu. E fia moli moli ya tangaloa na yalo faanga. Cho tele lama ya alo mafanao fo I ale atunuu. O loo la tau tau aveina ya le, ya le, le ingoa lea o le tau sisoifua. I to tonu lava o sini nei. Ia fa pea foi. A fai o maua mailunga o apia folinga. A fea lava se tafale ke lope o maua mai ai. Ia o se tau si soifu ai. O le vai yasole nei na matua I fa abitoa lava. O na fa amana tuina ai. o le ala tanga loa.
1: Mo mori fapcho ye yalo faanga ma se fa manianga.
0: Ma se fa manianga le tau tua le si ule o le Samoa na ngalo tanga loa.
1: Ma na ye tele o le anga e ato e tu ma te papito vao ya ile ngalo. E ngai le fai ngofi e fi ta. Tonu fo ia tato ma fau fau te mo le fa ma ilo koviti ia.
0: Oi oi.
1: E fai o le tua ngao ngao a wawofo ale soifua ma le ola alu watu ae fano ai. Ona ole tautua ina ole atunu uma o tatou tanga. Ta wha maa lofa taifa taifo ia te ina atouna whapongai. Ma le toi tō maa natu ia le omufauna wha manatu ina ia le aso whaptoa mo le autausi soifua.
0: Yo
1: e wai le whaingo fie e uia wa nisi ae te len whalongo atu e sae o la tautu tōngi. Ya ele avea le ma mea e fata mala hai o la tu tiu te a fai voi e inisi o fata mala. Ya na sina te mi pa ela o no nisi fo ea afia i mai o le tino i ma vaenga fa pena o ainga. Ai fa malo sa o le li, faftai fa malo e tofo le pulo i ate outou. Mori atua ia lo fa anga ma famni anga mai le si ule o le samona ngalo outou faiva. Outou faiva ma na ia tau ne alo fangia ele tua ele atua ine ia pouri uli outou tino. Aia maala malama pe autou fonga wala autou ngā luenga tau wasu. Ia ile aso male aso ile soifua manuia o tātou tangata. Ia maise lava fo iso se lanu maso se ngana pito vau. Moli atu ia lo faango le tātou polkalame. Ia ma faa ufo ia ini au faa muri yanga leanga oi. Ia oi ale si tau si soifua ono faa be naona e. Ioi tai matali ile tau tua ina o si o tātou atunu ele ngata ile fale mai olo e tua ile foi. Ya fa pe fo even fa mulu pe ala u la me pe ala ilungo le tautu ala si ule ole sa amuna ngalo ilungo puyali i. Ya so so ni ele tatu fo ma ya wale ngalo wenga fita mo le soifua ma lo lo ino le atunu.
0: Yo yo lia o le fiesta ina i ele si ufufonga tangalo o le Polymite Express. Tali le langi so o choman wia. Ya moli moli atua ya lo fa anga o le si ule ole sa amuna ngalo. Ya mole au tau si soifua o malava alo mafanao me si o tato watu nuu ila atou o lo ngalo lue o tau si soifua. Ya manuia ya le neva ya so.
1: Mana ya tele tali le langi so uto manuia.
0: Ya usilo o tau fafafonga.
2: Sa moalanga ia le mulipupanga. Awal tuli muli ao, ae tuli tuli muli ano. Awal foanga lo lalo vahoa ima o.

0: Yo e Samoa le siu fonga le ma atulua. Oi a o te patu. Yale nana mol mol ya twa yelo fanga le pa ye mal mamalo le atunu o lo ma futa mai pe ai le tau tua le siu leo le Samoa na ngalo. E mol mol ya twa foi yelo fanga nai ai nga mai Samoa tangaloa o lo ma futa mai pe ai le tau tua. Ya ile nei tu la ole awauli ina watu la i mele tai me watu es formal tasi minute ya na osi au pita foi lea ole tau tua ala wala leo le si leo le samo na ngalo na ona toi fa ma na tu atu a ya le tau tua le si leo le samo na ngalo ile aso ata yao yo i lunga le slau tes mal tolu fa mo mai le tu la e ono ya sei pa ya le iva ile afiafi ma na tua Afia mamoli ni o walofaanga se pele ya te oi. Ia po ni o walofaanga fo I se te le fia fia ya I atanga loa. Ma walo wa vanoa.
1: Kama vwe ma kua faso I saha ya lu ma fau fau wa. O te ka unga la linga. Wa le mana ya mutaya wa ya. Le atele tatu teimi ya wapese ya walofa pese moli mana o ya mese fo ni so por kalame. Ma lau fita faa fonga. Fonga. Wane emisia tatu filua ya ilungo le. Se lau tisi male tolu faa mo, ili ono angai le iwa lea fiafi taimi australia, ya ae fatula ngai oe ya pula ala taimi ya, ya ae ngisi alo faa anga piko vau,
0: ya sauria,
1: ika langor kako pisero wa umma, ya langor kako kaimi wa uti uti, ya au, na yalo faa angani na ya mato wo, ya misifu ina ita wainga si uso ya lima faa ngutu ya mai, I au kili, Ya te roi New Zealand, maso matua inga, suli ya foyo seo matua inga inai I au te roi New Zealand, mole atu yalo faanga, mese sea uo ya eme lio mawini lui, le aile o mongotuli, mole atu alo faanga mo ulua, ya faipiafo ina mole atu alo faanga I si uso ya farani, ma Carol Pele, ya I Wellington, I bori lua I Wellington I New Zealand, faipiafo ina mole atu yalo faanga le sunga ili afionga ili ngafitasi ya fui maono, Lesa e sera tupai.
0: My Melbourne.
1: Yoi, ile mafono fangalo ina wua uso. Ya fapia fua ina mwure atua lo faanga le fionga. Ya ile matua lo uso ali ya afa masanga. Ya fapia fua lefantua ya tasiteo. Ya sio matu pitonu o minto. Fia taina fua lepesa li na imwure atua yolo faanga siya wua ya e liu fuyono. Ya fapia fua lefantua mai vitoria melepone. Ya mamuri atu ifo imano faanga ili fangalo ina le uso ya lelele na mefi mata utia fapia fori ya le fanao. Ya mamuri atu ifo imano faanga li tua finye ya olaitai masionali ya afa masanga tofinga. Ya taina foli pesa li nei mamuri atu yolo faanga isi uso ya fataka amati le lua ya fapia fori le tausi ya sisi ma le fanao. Ya una yolo faanga nao mantua li nifo ifaanga li tapo kalame pito vao walta po inga le atunu.
0: Yo ya malo ina watu lai malita chai mitanga loa chai valu minute. Ya una faamuta loa lea ole tautua ale si uleo le samo na ngalo. Ya faafita yatu, ya fatalo fatu ya ape tina le malu o loo mafuta mai le neitu lao le tato polo kalame. Dai. Moli atu alo faanga mo oi. Ya faapea foi ona moli atu aya loo faanga ipe ona taua muamua na ya inga mai Samoa, a inga matau a inga. Fea lava le tafal ke lope lo ma ua mai ele tau tua ale si uleo le Samoa ngalo. Mo moli atua lo faanga mo o tou. Ia e mai se foi paanga ale tatou le itio. Ia ole ata ina le si ufofonga o Mount Vaya Band. Oka oka, le kamale o suafai. Fia aia se suafai. E moli moli atua ya lo faanga faai u. Ole polo kalame mo o tou.